0: Esca común li conquista li conjo, chi cooperativas o acuiche junilesh li la que que hecho, chi jabinquil. Rajlal putan sali conjo, chi najer sali calebal sali tenamit malak zapar quin culac lishkiab li poctesibal esilal jain. Li nacoxir es numsinquil conjo, chi esilal nalep malak li será, chirish li angel li naquepanusa comunil. Anaïch, qui a pchkush, fait des cobères, li kyoko, kchikambal, sali kyang, sali rochochnal, sali honho, chikoperativas, to akwit, sali kalepal, o akyoko, chikultikankil, put, naka, taklahun, li nim, la saïch, kolech, chukere, chikunilech, laesh, li kanal, kawa, li asociados, asociadas, redi honho, chikoperativas, to akwit, chikunilech, laesh, la holominel, laesh, li sahil, poyanam, laesh, tikokal, naka, amacherun pekelechol chi tsolokshpan kyokeshke balretal kual humpar kyochi numekli loklachia toke akwi shrakbal lihonal sabarkwin nakwang liritbali ruchinyom li tsolokli nakebanu okanak na kapoklechol pen kteri lakwi chi chabil chi shponil li tenebambil salepench manak li kawresing li tsolok an cual ángel ru cual chabil sali conjo chico cooperativa sali jalan jalan chicalepal o na que nau la es na que la o inga taka kaurecique mare to cuancli nale cuantic ángel tach ahto chicos manunquil mala macahui toru chi ten ang re disinquil chubeh li cajun capal li ca cooperativa o aquit li catenamit o cam na catejun li nim la saich colech chukere ren que maclech ol chi tzolok chi chapil que al inca chiquiquir honan la cana ren terrak inca na canau aquí al aru rakal malahtasal li tzolok yo que chishpanunquil macanash quejan cajuinak que maclech ol chuanak hona que nau ajuinak maca junta li chiap li rakro ren la at li poyanam tatruk ajuí chitzolok aru narash quebal jainak quish ko bayak la kutan maka li chakilal kuilat to konchaku kwanzalach kol shkaure sinkila kwip shkebal bayak shteram la tzolepal kwal chapil kuchikan o choko chishkurtikan kil anatean ante renak to kaushlak chichabil renak te li kakwichiko chishkoni li na le li na kil li na kapi resilal li na lume sashben li ruchichoch kutschicho kaina hui daruk to okeng chichabil obresinkil li angel zali konfo chikooperativa shwana plaishna kenau na خلان خلان لی کاوش خلان خلان لی نلب نرونه هل ادیکین لعش مارسه خونکتام وانکلماتام دش خورمین کل کوپراتیوا وانکوی اینکا تا کاورسی بیا کافی پروپلخ تا چاکو اخوی چاکو کوکانه نکاتوش بیا کلی نلب خاین زشتی کرخش پانک نا کاوش لانا قوال آخر رور نا تکلچ خور ماره قان نچاکو بیا چروش تاو پال چیشونیل لی سیف چیشونیل لی آخری نکش کوت ملافلی نکش چلوک چرو اون نکوان نکابوک لچ خور رن نا چابیل تبانو رن نا تک اخیله هونال چیش کاوری سینکلری کوت تکلیت نا پینکاچ کیه لی هونال لی نکانا کوکانا نکانا لی نلخ و خویلی سیلال چکره خاین سلیکیان چیشونیلش لعش لی قاکمون لی که شی قبیل کلا اشتی نبخت و بخت در قمقب لیرالال اخول رم نبتش ایب چول چی چلوک انک کوان نگا چیک تاک خون تاک ایتی لی هونال خون نک مل جاب چاک انک کوان آنوما ملک شوشمام چاک سبر کوی نقب لی علال اخول بخت מה לי מה תנח צופרה רשיקצ'י צולוק מראה לאש נקה כאושלה לאש נכון נבח תובבח נשקו ביח להונל מראה תקנח כרוח את רשיקצ'י צולוק שכו נחלאש נקח כפי ששקולק מלאכים קש קונג'ק למעטן צוקרה רובלך אבן אותו קוביש קוצפל אריקין נקה צ'יק נרו תקה חון תקעתי לי צ'יה להונל אקשנומה ג'ק שמה נקה נכון יוצקה לי חלק خلامچیک لی هونال لی نکو دلیمان پی بود ارو نرخش که بال هاین نکتن تو تاکا کاورسی قیب تن تو تاکا ایچی گوبخ لی قناله لی قاکاوش سالی کنخو چی کوپراتیو هست پنق نکه نواخ کوی نک نبال چیاب چاکا نکوان ماره اینکا نبال پای لی کانخل لی نوشمان سالی کنخو چی کوپراتیو هست اوان لی هونال نکو دلیمان کوی نکوان نکا کره تن نک یو اخوی چی تام پشکلی لی کانخل لی نپان من ارو نرخش که بل های نق نپلخ بیچیک لی روسیلان تیک اول Takia, Pinapalep, li asociados, asociadas, rea cooperativa Hansa para Pinapal, ni Cangel Navanuman, Tazakloca, qui, Chichunila Rusilalhan, Aban, qui, Jumpaya, qui, ni Cangel Nacabano, Ur Napala, qui, li Shaan, la comunidad, Takeretan, Nakmarek el Kotsko, Malajin Azakala, qui, li Rusilal, Tekula, Esh, o asociados, Malaj, asociadas, re, li Junjo, chicooperativas. Linale, Pijain, Nashkejo ere, Fedecobera, Likuan Eriken Junelik, Re Eteankil, Reshkevale Nalep, Reshkevale Kaush, Re Kauresinkil, Re Tzolpal, Salihunjun, Chicooperativas, Tut Nakak Eretal, Nak Junelik Yoli Kauresin, Junelik Yoli Tzolok, Chukereche Junilesh Laesh, Li Kana Akwa, Linakesh Talimankaran, Makanashke, Kishko Bayak Lehonal, Malashko Bayak Lepahonal, Oxkakots Eriken, Nakli Tzolepal, Malakli Tzolok, ma kahuna klischa pizza barpiti shram chakula te kishken anakwan inkana garu na kakauresia kwiblatsa shkabana shkola honal ma barta tauhan okano kulli matan likwan chokke sa komonil ut takatauruna ma kwa sa chok honal amban chanchanta kwi au choko rikenak nakashok ikanalep rikenak nakakauresiqi renaxajun kutan taqili rusilan sabar kuinak taka kiakwi chikangelak o akyo kosh kos palerikin ko kanak kulmakbi di nim lasay cholak chokere chikunilesh laish li kakomon li nakesh talimang sa li halanganak chikooperativas li kwankesh kwent kopan li kwankesh kwent San Pedro Karcha aran senau aran latinta aran purula chikunilesh li nake cholak kwi chikapinkin sa li halanganak chikalepal sabar kuinak lak tishkiaw li poktesipal esilal hain li nakoksi re shkiapshkush fedekobera re nakonelik yoko chikulak erikin wakshkakotshak rupelak naktelto to teng ang re shkolpaltip chiruli mahelal li yoko shkebal retal nakulman skok aksa na tzaplik lipen sa shpeman chishkunil li nakhek ut wakwi sa li katepal lao ut hokanak napal li raylal nakil nakapi malak li nakeshkutikak wichiko sa li kongkong chipok desibal esilal ut kwilaat kiyokat rabinkil esilal kwilaat kiyokat ripalak kwi tento nak tak angelak chaku charu tak angelak chaku hain aranak laat tak esa ah chishkunil analep hakwaye renak inkahwi tatanek chisa napali esilal napali etalil nakakotsa kerikin rupelah ut napoybeni naktanak sa echol anak kwan sabar kwi nakakienak kwi joke ba kuspal kwi joke pshkibala kwe mabanu hanch panak naruna kataw irailal naruna kataw lichakilal kwan nak enak joke pshkultikan kilchakuhaan aban kwi laat nakatchal maren gata kwa khlapinkil arambi naknak ulman chikli irailal aran nak nakakulitoche nakakulisach ut mare nanume chiklihonal ustalaat chikanakwan mare tara plachol mare takokshkaushlankil nak autakwi nakshimbanu kautakwi nakshinchal kautakwi nakinkash papili nalep shashkultika chiku aban tanaw naklihonal mukonaruta tasu usik lihonal akshnume chik lirailal akshataw akshakul akshakwil aban rubelah shashkultika chaku ut lachikon kuyakwe nakinka shakwapi okanak nakash kanamankisa lechol hain laesh li kakomon yokosh kebar retal sashpen chishunil li katanamit Guatemal ut tentopi taqil chichapil li kakun shakalil taqile bakwi li kokal ho akshka kuz erikin anakwan yokep chikulak salikunho chitzolekal tentokwi ripalem nakmarenka tefer shunese renak laesh kakwit tehruk rochpenin gilek shpan naktokobeb ruhanek kwanak naklat nakakiretal naktok okay makayb lishnale makayb lishkaush resh kolbale ribe okanak anak ekwe nak twan dina ber tu kobe jo kan be sh hakumon jo kosh kebal lishkaku le chol ho akwe lisain chol ekh chokere che kuni lesh la esh taka naush pam kile khon khok chik angel hanan di ta ta ta kanak chiku ma ani naramokre rena pinka ta anuma ma ani ta ramokre rena pinka to oke aban di nakakutika anak takanaw shpanungkil ni hukuk chi kangel takanaw tsakong takanaw rilpal nak sa shpeul tsakal yoko chi oken keshkana kakwa ishpaskwitskin eshkokal ishtahil poyanam la ish lakoluminel re li hukuk chi kooperativas nakakaushla nakon nak saib li kakooperativas takwang li saich koleh aban ang sakal rahli ni takwang nakakie sa ichkolek aban marena tauman kli rail cholek chisa utaran nakalachik lishpe hukan nakakosbi ko kesilal hain erikin aban tak ahelak chiku sa komonil
1: chihokan bi eshka komon hol ahel ruli kaushlakli nalebakli nakuan li takyan li nakakam tashkawash kiar kushfede kubera rikin lishten akma da hot yoko chishkultikan kilcheru ban kelak aru tento تاقيل ملختان ما تسلق جوام تقبان سلق كوبراتيو وخوكي سلق قخون كبال كوان ريلوم تيكين وكوان اخفي كارو تشك امجاق قيه ملخوان كارو تشك امجاق قيه وكانق و اكنا كرابي ملخ اينا قيش شي شكول بال يسيل الخون خون نا قوكسينا بالباي اللي يسيلال رنق تارو قخوي تا قطاو رو ملخ رنق تارو تا كولاق سقال اللي Olili nalepak ni nakakel ka echish kamal sa lekyan sa le hunkabal. Mokonak at so atinak mayak chirish li tsilok ish li tento takabano li ink akwi tento takabano shman nakakwi. Kwan mahelal shkatao ink ato chal ut takaban chik kwipsut ko ak shka ke li etalil rikin li kyolkok rikin li tanek rikin li tsakaem ink achik shbanu kilhan. Aman anak kwan mare akshko bayak li khonal shwan nak taka keretan naka kyoko kuchik chishpere singkil li poha in mare rubelak kyoko shkibal chak nak toho kyoko chishtiki bankil aban naki keretan naka kumpat nanome karu taka kaoresi karu she kaoresi karu te bano karu naki roi beni karu naki khayali shpanun kil chiru li poha in anak kwan Tokzakalish panun kil, tokzakalish naleban kil rish, tokzakalish kaoshlan kil rish. Wanak, kwan payak li gonal chiku, malak kwan li gonal chiru. Aban, ten tohkwi takan na unak, inka na ruza, unak li kooperativa, nak kyal taka kutpeke, nak kyal taka tiki, shpanun ki hunk angel chiku kan, kwi inka zakal chol cho chiku, kwi inka zakal chol cho chakulat. Ka kyak retal, artosh kam, huna leb kwi, Inka nakanao. Kwe toho yoko chishtiki bankil. Kwe kyal shkultika chakchiku. Malak ko nakanao akwe. Nakulman nabalsut sa li katyuam. Kwang li komon, kwang li poyanam. Are halan akwe chikmolam. Tarak roksin kihong kaush, ingkaus. Akwe kin ut. Tak ere talak. Sa halan li peta trakshkambal. Baban mare chabil lakshakwapi. Chabil lakshkakia kwe khun li kaush khun li nale Uchatikim shbanu kil Aban nak akwankat chikchisa shak ere tal nak sa khun ray lal sa khun chah kilal shat shkam Karuta banu aran Nak akawsh lanak Nak bal karu na chal salik ame Kaut shban nak Inka yoko shbanu kil yoko chishkos pal erikin anak kwan Sa shkiap shkush fedekobera li nakulak erikin dikin dishten akmaga Di tzilok ish li kaush lak li nale pak Nikarush kapano chakru belah, chanrush kapano barkuan us barkuan ingkaus el chiku aban likaru takash banung kil chiru ablikutan likyok chichal chiru li shaman malah chiru li po. Kual ahel ru linalebak hain. Unak ingka nakachap kahonal nakot ane chisa. Linaleb hain litoko takakots nakmare hong komon ingkaus chol mare kyan hukuk tarrah mare shkabinak kiehun kaush hun naleb. Linakak aushla la onak usrak nakrecha bilal uchotane shokyol ok kuchik aban kaut nakinka shkapiru belak chichabil tohparto shkamakwaye kaunak kakwi shkil likwan sa shpen kwal usrak nak rakhlal hoa holuminel ta ilman sakal chichabil chanru naktabanuman klik angel chokrepep li komon malak li ar kwan li nashpas li kakomon ilho nak si bampil re talil sa li tusulal hure li kooperativa malak li nakutun re li hunhu chikomon ik angel dan li estatutos aran shakso sakal re talil chichapil karu malak ar kwan li kataklankil karu naru takabano ut karu akwi inka hain ho li halang halang akwi chichakra Li kubampil sa estepa li katanamit Guatemala kwan na usuk, kwan na keoklitsum, kwan na kwe, tishkia kwe, tohbar naru ta kulak la banuom ut arah kuchik inka naru ta banu malak utkwi naka banu aru naru ta chalsa abin malak aru ta ruk ta chalsa kabesh manak chirishay ba naleba kwaye malak rikindi kunghuk chichakra maani naru nakole chikahunilo liakwan kwa shaklahu uchepke wanakwi li mare makhina ke shkola ni Tepat pun di Railal, pun di Cahkilal, rakwah pi atin ciri sebab di poyanam kain. Kokanak akhir ru Railal di arkuam di nashkultika cikolis cakrab di kooperativas. Di cakrab reli katenamit Guatemala, cak pun di etalil di nakakots erikin anakuan. Tentu takkanau arukuan selepas cakrab ko komunik angel ko kooperativa renak ko akholminelah kui. Aran takak ilikacok haan li takabano malaka an li takasik renak chiho kain nagtagulak ni shona li tusuban kil retalil li kanghel hunho li resilal li karush kapan chiru li kunchia makahunak li chahkilal makahunak li mahelal li teshtawakwi li nakikakalen kanghel li consejo de administración haan li comisión de vigilancia huakwi Di asamblea nak naul la esh. Kuak syarat bija kuru belak. Cisep joko cis coy pali lok lah cip kain kui lika kuadios nashk eli amatan. Inka cikiki Lionel nak nake renak tokulak sa syaratik. Aman nak emanak. Inka us li alinak sa li angel. Aman kui to alinak renak. Takah sekal sepanungkil nabal paylik angel utjabil joko cipanungkil maani aku ita ramok ciko maani ita ramok ceru aban kui takatikit alinak sa iskabanak maka iskabano cak ceru ablipol ya aksnume makwa haan lipeli tento takakam kultikak ke nak nakwangkli alinak Naru nako tichk ok, naru nako kyolk ok, naru nako ane. Utkwi nako ane ak nakinawakwi nak naru taka tiqqip. Naru nakataw li railal, nakataw li makhilal. Aban sa iskangkil li kooperativas, inka na akmang li inalipha inko kanak rakhlal utkok aksa yoko chishkultikan kilcheru, eskana kakwa eskastitsin li nakik ehol. Chirabinkil shkiabshkush fedekobera li nakulaksa lehikyang. Rikin lishteng maga nak kawal kwanko kawal kwankesh la esh li tenepampil sa epen holoming apan la esh akwi li nakesh poken li nakesh teng an li nakesh kutunre li kunghok chi angel li kunghok chi na leb li kunghok chi esila li kunghok chi usila la akwi li nashpano li kooperativa tento nak tesh poken
0: ut takachal akwi sail chishkunin li ruchinyom Lik Angel, Lina Anuman, Sali, Halan Halan, Chico Operativas. Chico Cambi, Nakakana, Sale Chol, Sale Kaushrebal, Chishunil, Hain, Shkanak Agua, Ninkots Erkin, Chi Ancharin Chol, Nakoibenin, Aksa Sale Chol, Chi Kabinkil, Chi Koibenin Kilakui, Rahlal Kutam, Sabarpin Nakakam, Sale Kiam, Chi Abshkush Fede Koberam, Nakakots Napali, Esilal, Nakakots Napali, Nale. Dena chico kain to ken kena chico kain taka ten akips manak kel kakomo na kips ali kuko chico cooperativas la oa kachi la oa rancho la oa angel o kanak kwanza kapen shkos pali esilal shkos pali chabel na lepo akyo kochi shmanukin shmanak kon matanek li nakakam jokere ho fede kobera ut nakakaush lana mare mabashi kwala kwi yoko chishtaugal Okaim bi eshin komon na yoko chikulak sa lekya chiruli sa kayo kaim na eko chikon linim la sa ito olek chokere utho akshkakot sa kwi chak na pal chak kutana na kwan na klaesh rubelak akshe kawresi chakere akshe echak lech ol chishpanungil li na pal pay chik angel li nashpats li tse li nashpats li kape li nashpats li anino li nashpats li kakao li nashpats li pens li nashpats akwi li che li aupil sa li kungo chinakhek li nakesh taliman kwi laesh ut akyo kesh akwi shkawresin kileri re ripal li ruchinyom ak angel haan ma re kwan ere akyo kesh chishkulpal akyo kesh chirilpal akyo kesh chishkialpal agiajo li uchining nashpan li capejo li uchining nashpan li cardamom mare kwan kere la esha kyokesh salik angel jain abam na kakots erikin li esila li nale li tzolok jain renak takatauru chichapil renak takara kwilik angel li nakabano sali hunhuk chi cooperativas pam na hun komon li ink anashra li angel li nashpano malak ink anashra li ruchinyom li hunhuk chiakwim chanchanta kwe kial numetak li hunhuk chik angel chihokan chanchanta kwe nak kial shmokchak li akwim chihokan mak a li angel shpano renak an tkik renak am uchinyin kakwe honak yokesh panungkil malak honak yokesh del palanakwan aban inkato kaushlak chihokan es akomon chanchan la es nak nakelo kun sumalak le patal nak tohak inkana kerak tats ahno kuchero nak tohak mare kakwe she risi cherish mare she pasku chikru che shok ut kuch sahno chapayak mare she puch malak she chak chikumpat kyan shmanak nakenau nak tohak aban rikendi akwim kunku tentora kakwe chihokan to kaushlak tentora chihokan takapano shpanak wal angel ru eska komon eska nakakwa nak takarali angel ni nakapano sa di komoni lahat na kanaw ko rail malako nak telehonal nashkam chaku chale nak chapo hunton li tse hunton li kape to chale nak shpuchin napalik angel shapano napal li honal shkam chaku napali metseu shake kwan kakwili lok lahtuming shakoksi renaka akwim kaan yok si uchin chiru likutan kanakwa awan wila at marekya sa shkawa na kwal kyokep kiechi inkila akwe shlo alu la kwakwim utok mahe na kulak li shuonan awan la at sa panjap li kanhel kya lak chandreru kyokach sekbal kyokach kanapankil chin shmer chishuonil li metsew utli kanhel li shabano chak rupela shmanak inkana ganao mare tok alu la kwakwim ut sa shkawa na kyokach kewareta na kla kuchkabal mare li kale ali kwan chak at mare la komon li kwan na chichkat la kuchach kyochi kayin kruli tse awan inkana kanao kocha bilak pi ruli akwim kan li kyochish kayin kil awan la at inkana ruta tane chisa na lepan kaya kakwe taakwe na kyohun li komon chikakin malak kun li komon kyochi lo ok shmana kaan inkana shnao wakwe ko talik angel shabano lad inkana shnao ko kyali sa chom shabano shmana la at na kanao na kwe anak kwan ta chok ruli kardamom tok al kutta kaye aran khun sa chok yo kach panu kil kauch pan na khwal shi kil li shkal na oksa li khun liura mare ku khub sien mare ku shakit sien pe kyan awan kui la atrak tok ta koi peni karu ta kularan na koskochik li shkal li ruli akwim li ta oksa li khun liura pe kyan mare kachil nume oshit sien malak kulak kaib sien Kut kuya na kwan yo kep shke chingi la kwe khundi shak takyak mare la khayab ketsal pekyal. Aruna rash kye bal khan na ma yo kach kulbali la khayab ketsal ink a. Mare o bah kwe ka ush pan na chanchan ta kwe kwe liwra yo kach a inki la at ut la khayab ketsal akwe yo kep toh pala kwe. Ka una na kakye kwe liwra shpan na mare kukup siyant malak ko shakit siyant liruli akwe li yo chi oksa li kun liwra ut la khayt ketsal yo kach kulbal aban kwi la atsta koi bini kharu bakutan ma la khun shaman rakh chik a khun libra di yo kach ka inki la nak kwan ut la khayt ketsal yo kach tok wala kwe sa khun shaman ma ku ak chika anti ra lal ta kulak se kwi libra karuna rakh ke bala anak kwi anak kwan ta pandi ka khen ut ma ku asash beul se kok yo kat mo ko yo kat ta chikulup ut han rakh li ink anaka ta ulumang salihun huk chi cooperativas ko kanak nakakeka cholfo fede kobera renak takakol rish de kakwim renak teikol rish de angel ut marite kaushlala ish kaunak nash ke di nalep han malak kaunak natinak chi hokan karute kaushlama chok kwet in kwak lain ink a chok ere la ish di asociados di asociadas di konkesh salihun huk chi cooperativas la ish di nakish kialok zakalish kawilash panukini hun huk chi angel La en, narutin kots na bali esilal, na bali silop ish eriken. Aban, kya ninum se, chok ere chik la ish na kanna, mate chak malakin ka. Aban li na kakrak, anak, ingata kasiru le kakwim, naking ata karaw te si le kakwim, naking akwi ta karaw te si kip laho, rik inchishkunila na le pagwaye. Shmanak bilat na kakoy benichik bayak, kwan chabil, lirilpal, liruchinyom lik angel, tataw. Utishkak ekun iatalil, shinke pekyal mare lakhe ketsalikun liyo, ming aninaw kon nimal kwan na nakwan, mare tokupenak, awan hain te taurulaish, nakyal kun etalil. Shmanak mare te chapak ishk oshlan kilut, de kena profe de kubera yo kochi shakabankit sap liruli akwim, ma kwa hokan ishka komon, yal kun etalil, kuiterak bi narutek ese kwip ketsal, kuiterak narutek ese kaip ketsal, narutek ese akwakip ketsal, kut kuita hachan, mare oshi, mare hun, mare kwip akwita el cheru, kui anak kwan, chi al yo kesh chokbal rule rakwim, hokanak nakakots erikin, te tauru nakun etalil, te tauru natinkarak nakak, tak ulmaka na lep hain sa likungkuk chi kooperativas, renak te kere tal nakwan sakali rusiglal, lek angel. Mokonchik nakakye, naking kaos li aw, king kaos li akwim kain, malaking kaos li kiyash kakamchak, shma naking kaakwish el, li ruchinyom, li shkoy penira, magwaho kan, kwanak la o, kwan king kaos nakabano, sa shtusulali kak angel, utun reb han, han li nalep li yokosh kotspal eriken, chiru li lok lakutan kain, sa shkawa shkiyap shkush fede kobera, li nakulak eriken rakhlal kutan, shpanak, nakenawakwi, nakrupelak, nakwang li siloktish, na ke kulak el komon erkin na ke rakhla harukton na oksa likun kam sa likun mansan ko al rakh li yishu tishkecha likun ton ut na kut man sa shpen harukton kwa sa likun kam harukton kwa sa likun mansan ut sa shpen shishkunil na ke al haruk mansan kwa sa li kooperativa ma la haruk tarea li na taliman karan erkin ut na silman rish ko al rakh tento tishkecha li ru di akwim pan Haruk Quintal, Haruk Kostal, utaran akui nak nakuan li kawresing, kaki aka nakuan nak kawslan nak kawresing bi chishuni li kangele bal, li shinakiru li kape, li shinakiru li tse, shman nak ak shnumechik li honal, ak yokesh li kibankish panukil li kangele huho, aban di nakakana erikin nishka komon hanak sa shpeul, te panu silal, te kyale e, chi ripal, nak sakal sa shpeul, te kapanu. Manak mokon na chalchik ni chakilal abang kuya nakkuan jokosh ebal reta jokosh silpal rish jokosh kak alinkil naklikakwim toh mahe chuanalil reta kachok toh takoy bani abang kuya lao shoko toh kere tal nakyasa shkawa nakshkil halan komon jokep chi kayin malak jokep chi lookok kud lao shko tingash ka kere tal matzakal malak mahe aranak na chali railal sa shpen li kungkuk chi kooperativas tinakak nak chishkunil li chabilal chishkunil li rusilal li kangel li na panuman takanakak kwi erikin la esh takanakak kwi sa li kungkuk chi kooperativas shpan naka anak e nak shikyal chak e anak e nak shik e chak li metsew anak e nak shiroksi chak li honal anak piyak e nak shiroksi chak li tumin reshpanunkil li kungkuk chi kangel yokosh yabal shkomong li esilal shkomong li kawresing chiroek li kutang na chan chiku na koypeni na takachap chi chapil aban maakwa kakpihaan po nakakultikarak lang na koypeni bi nak takapano na kinka to tanek kuchik chisa na le arailal hain tenaw nak lirule rakwim narute kayire le kooperativa shpanak aram sakal kwankesh aan na yokre lirusilal le kwanghe karan ut nakiril nakikul awan halan chikli komon mare kakpihaan takula kuchika kwiken shpanak chanekun chia inka chik nakakwil ru awan nakshikladi chokok oka kweril balru eba komon haan awan arash rakhe tanaw bi parkwankat tanaw bi anina ten ang kakwe, talama helal, anina o kenchakwish, renak, yokat chishkwak lesingkil, la hung kapal, utanakwan, yokat chkebal lakpiretal, nak, yokat chabilo lesingkil, la kwanjik. Aban sa shkawali kooperativa, nak, laat yokat chikel kichube. Kokan bi, shkana kakwa shkwaskwitsim, na kwakwichik antyoshinkil, jero li honal, li nakikeke rakhlal kutan, kwakwi, ni antyoshiere chianchalinchol, li honal chikeke re rapinkil, shkia. Shkush fede kobera.